Hai, jayi kang minongko wada ingsun kang minongko isi pasemon.